Masaya ko ba katabi sa inyo ka boss mga nagikinig sa iba't ibang bagay po naman ng Lalawigan Albay sa mga taga Bakakay again sa Binosa and Bismonte family. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, no? Naputol tabi, so I can think

Hoy 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Korobe tabi yan. Hangaw ni Dalog to Jason. Third round na po tayo. Ngunit tabi na malumlum na Saturday, September 12, 2026. Happy, happy birthday sa lahat na nag-celebrate ng kanang birthday today. Good morning tabi sa mga taga-Purok 5, Barangay Hindi, Bakakay Albay. Oy, mga taga-Purok 5, Barangay Hindi, Bakakay Albay. Good morning. And again, happy birthday tabi kay Audrey Denaya Lero. Hello po. Sige ha. Mga De Los Santos family, good morning. Pahit sana. Sige, ni tabi 97. Oh, so happy birthday tabi sa mga nag-celebrate tabi kanse ng birthday today. Ayan. Siguro naman tabi yung mga birthday nito. Gurulpihan tabi ang birthday. Gurulpi ang tabi, burugti ang tabi kay mga masaramong tabing pagkakan, ha? Oh. Tapos baga may birthday ka, kanta ang tabi kay happy birthday, ha?

0: Tapos ka ang tabi, mga kaibigan, dahil patabi ang nagupuno dyan sa mga masiramo na pagkakan asin uning di, unariligo ka ang tabi, kibugsok na likido, e gwa patabi ang kinagkantakansu. May ekon mga,
1: I know. What it mean. To be love, in the dark. I have walked alone, long, to the heart of stone, no.
0: Grabbing kanta, may ikon, kabangang ando ang echo. To be long, oh, ano ito? Oh,
1: long. Hello. Testing mic. 1, 2, 3. Hello.
0: Tero. 1, 2, Tero.

0: mga kumikilap. Kaya rin ba nandyan si Dalugdug?
1: I know.
0: Jason, nagpaparakanta ka naman. Marilamo kung maripag na kukunang busis mo. Wanong naan.

0: Okay, nakasobra. Nakasobra.
1: Tama na ang tamil.
0: Grabe, sarun si Manas. So, tribulo. My head. Garo naman yung reka na kainom kang bulong mo. Kuya Leo Vargas alias Morgan, pasyal tabi sa iya. Hello po! Good morning! Ayun na? Oh. You do.
1: Nyor! Sabi na laybay! Pumpuna na! Tama ura na!
0: Tabi na nagkanta ako!
1: Maka kumikilat! Pero iba na dyan si Dalugdum!
0: I know. Grabe, hili po to na namaray ang tugtog. Anyways, ang oras tabi magtugang 20 minutes after alasutso.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
3: Ang kararating bilog ng Jason sa 97.1 OK FM. Gusto mo? OK ka!
4: 97.1
5: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: 93.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Kapwerte tabi kan tugtog mo, bayo ako nang gigirabo. Ta favorite ko tabi yan kan panahon. But sabi yung tabi, gors ka naman tabi kidiit.
1: Kung unaan?
0: Amelia Principe. Ayan, sigurado ako may aki ka na tabi ng mga 20 anyos hanggang 25 anyos, ha? Oh. Paborito nila tabi ang kampanon. Yugun mo, ah. Grabe. Pabati tabi sa asawa mga bagay na minsan bako tabi magayon basahon, ano? Happy pista tabi sa Barangay Baclayon, Bakakay, Albay. Pista ngun yan pala sa Baclayon, Bakakay, Albay. And sige, oh, minsan tabi may mga dito ko pa mabasa. Oh. Anyways, pala gusto tayo kung mag-text ating text line 0931-106-7672.
2: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM. Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa saindong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, asin Biga, Catanduanes. Bukas indapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabi. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaysara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-445. 433. O kaya naman sa 0915-631-5769. O ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210 and M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
0: Good morning tabi kay Manay Geraldine Granatine. Hello po. Natatalate ka?
5: So, road sign kaya duman, sir, sa inutan?
0: Anong road sign?
5: Ang sabi kaya, school ahead, go slow. Uy, naway man tabi ako, sir. Susunod sa naman ako, sir.
2: Okay, FM!
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. and we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.

0: Hoy, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Karo may tabi ang hangaw ni Dalo to Jason. Hello and good morning tabi sa mga taga Moklan Food Center. Magandang umaga kay Ma'am Shi and also kay Miss Chick G and Lem Carillo. Oy, good morning. Ano eh, patugtugaman daw tabi sa kansyon na nalilinga si Cha Merly. Good morning Kuya Jason. Sa araw kong disappointed, nakakatalsik ang raot buot kun nadadangog ko na ika. Kaligayan, man, ha? Oh, disappointed atabi siya. Nakakatalsik ang raot buot kun nadadangog ko na ika. Grabe na yun si Cha Merly. Nalilinga si Cha Merly. Uy, salamat naman kung araw kaan. Kanta na, Kuya Nyor, kang number kang OKFM. Nari mo na. Mga sarawa yun daw ini. Uy, hello pra nabi kay Ana Madrona. Ana Madrona dyan tabi sa Alcala, Daraga, Albay. Good morning. And also kay Archie Mirafuentes Mapa. Ayan. Ang tindahan tabi ni Ana Madrona, ang kulay tabi, Garuti GP. Pero pinaghalong kulay tabi kang Octagon and TGP. Oh. Palibasa tabi, so lalaknit, taga Octagon, so babaknit, dating taga TGP. Pula puti. Ana Madrona, dyan tabi, isa sa iyang, ano ito? Yesiano Minimart. Ayan. Dyan tabi sa Alcala, Daraga, Albay. Ang tindahan na kulay pula puti. Ha? Tayo ni tabi, haro yung tabi ni si Ana Madrona nag turo tumbling dyan tabi sa TGP Yasiano, ha? Ana, good morning and kay Katos Nick. Kagayon galang kan pangarang kan aki na babaknit ang lulo Katos Nick, ha? O ni, nag-reply si babaknit. Oh, wait lang nga ito. Oh, Marinaga Kois, same color. Ibaga, sana matunong sa oralo na pagbati sa moon na family. O, yung ganoon. Pari mga color kan, magkakolor talaga tabi. TGP sa ka-octagon, magkakolor ade. Puna puti. O, di ba? Hindi tabi sumabaklit na maribukon dyan sa maya siya. No? Pag mapasili ako dyan sa TGP siya. No? Ano? Phil Balila, good morning Kuya Nyor. Ay, by the way, speaking of DGP, Marina Tama. Dahil na tabi Ana Madrona, dahil ko na tabi mention nigdi. Anyways, speaking of DGP, may free consultation pa lang tabi ang DGP Basud Brands dyan tabi sa Tabaco City. September 19 alas 8 hanggang 12 noon. May free consultation tabi in English, libre. Libreng konsultasyon. Free medical check-up dyan tabi sa TGP Basud, Tabaco City. Sa atubangan tabi, kan dati kong radyo. Sige, ha? Alas 8 tabi nin aga hasta alas 12 nin pagkaudto. Kung may reseta na tabing bulong, magdumana sa tatabi na ka bakal sa TGP Basud Tabaco. That's right. Sige. Oy! Nakulo na kong komersyal. Grabe. Oh, wait lang ha. Salamat tabi sa mga sangkaterbang text tabi na pagkupsi tabi doon sa program ko. Ano? Ini tabi na di. Oh, patugtugan na tabi. So, dayang. Paslaw na ugaling ako tama. Tugdo na tabi si babak ni Joseph Casey. Namamati. Dae ko na namamati. Hasmin po. Ang pagkasurat niya tabi. Hasmin po ene. Oh. Ano ini? Ano? Hasmin P. Middle name. Tapos apelido ene. Hasmin P. Ene. Oh, tapos kan Magallanes. Oh, bigbasa ko tabi ko ng pagkasurat ha. Magallanes.
1: Yahoo! Tama ng tabil.
0: 10 minutes mga kaibigan before alas 7 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: And Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: Ay, ako Diana, gusto ko okay ka.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash-ali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Lotus Blue Cafe is now open to serve you. Try their best sellers: ribeye steak, roasted chicken and special herbs and spices, and crispy pork kare-kare. Also take advantage of their coffee combo, coffee and pastry of your choice. For only 199 pesos and daily buffet breakfast from 6 a.m. to 10 a.m. For adult, 499 pesos and kids at 299 pesos. They also offer alcoholic and non-alcoholic drinks from 7 p.m. to 11 p.m. Lotus Blue Cafe, open for advanced reservations and walk-in guests, and it's the perfect way to bring people together and make every day a little brighter, because Lotus Blue Cafe accepts small event gathering. For inquiries, call or text at 0969-382-9697. Lotus Blue Cafe is located at a Lotus Blue Hotel at the second floor of Yashana Maligaspi.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Hoy, oras sa atin, 6 na minuti before sumapit ang Pasko. Hindi, hindi. Sumapit ang alas 9 ng umaga.
19: Di, makulugo ng payo ko.
20: Ay, bata, down ta ako ta na mag-shopping.
19: Ah, shopping? Joke man sana, be. Joke man sana.
20: Ako man. Nag-joke man sana.
21: Okay, FM! A&A, Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn, provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests. for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
2: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
7: My name is Rosita Villagracia.
2: Ano yung kwento mo sa kape? Sugat mo na hindi gumagaling?
7: Gumaling na siya, ma'am. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot-takot sa sugat.
2: Malaki ba yon?
7: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad.
2: Pamaga?
7: Dalawang istapinan ko ang nainom ko noon. Nawala na siya.
22: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
21: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
23: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
24: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Every gising is a blessing. Kaya gawin kami habit every morning.
26: Okay, Morning Express.
0: At tapos sa tabi ako, maraming salamat. Sa Monday naman tabi kita magkarangawan. Bye-bye! Ayan, initabi 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Masunod tabi si Josa Casey.

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Ako po si Jose Casey. Gusto ko

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa KC.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: inyo mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurutan! Tara na at maki-joyride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Ay, nagbabalik-balik sa Josa, Josa Casey! Ayan, ngayon pong araw ng Sabado! Ayan, Sabado, at 12 po ng buwan ng September! Akalaan mo yung Sabado na naman, ha? Nakakaloka ang araw, ha? Feeling ko kapapasok ko lang, ha? Tapos bukas

songs na talaga namang best of the 90s eh 90s o, yung mga medyo lumalumak kiniiit so mga kansyon tabing bet na bet mo. Yes, ikaw tita, ikaw na yon. Ayan, text kayo sa akin 0931-106-7672 ang numero kailangan yung gulo-guluhan. Diyan lamang po kayo at maki-joyride dahil gusto ko okay ka.

0: stood si Guevara sa kanyang nang dahil sa pag-ibig. Oy, hello kay Ate Mirna, kay Sir Dennis Malto, kay Hector Daen. And ito sabi ni Digdi, oy, live tayo sa aking Facebook page ha. Ayan, sa mga gustong makiangawan tabi sa Kuya Ngonyan. Si Hector Daen nasa ilalim doon ng tulay. Hello. Beringan City talaga. Apabati po agum kong nagatanos po kansugpon tamak anong makanggot pa. Ayan. Anyways, yun yun. Papi naman po ng Christmas in our hearts. Ayan. Thank you po. Once again, ayan. Hello sa lahat ng mga online ngayon. Ayan, Nathan Napin, kay Ate Mirna, kay Hector, Jeric Naag Manrique, kay Tess Sahagun. Ayan. Maraming salamat sa pag-tutok.
1: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
2: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period.

0: Hindi pwede yan.
1: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: That song was brought to you by DoExam Incorporated Daraga. 97.10 KFM, gusto ko, okay ka. That's A1 sa kanilang Like a Rose. Pag may nag-ilusyon tabi sa imo, then sinabihan ka na para kang isang rosas. Diba? Sarap sa pakiramdam. Kesa naman sabihan ka na naliligaw sa'yo, para kang amoy kalachuchi. Para kang kalachuchi. Huwag naman. Ay, pati natin lahat ng mga online ngayon na ayan, live na live po tayo sa ating Facebook page na Josie Casey. Ayan, hello kay Sweet Irwin, kay Kring Negrete, magandang umaga, kay Tita Vicky, ayan, kay Tita Becky, magandang umaga. And of course, si Mayan Mag, sabi niya, shout out po sa mga Tagaligaw. Kamusta po mga Tagaligaw? Ay, congratulations ha, mga taga-Daraga. Kayo na talaga, babe. Oh, diba? Ayan. Sige lang, better luck next time, ligaw. Sige. Eh, hello kay, ano, kay, ayan, Mayan Mags, magandang umaga. And kay Marichelle and Terranoga, kay Phil Balila, na nakikinig, kay Tita Elvie Dumigpi. Ayan, magandang umaga. And Ate Casey pa ba, parikas naman po ng Bakit Pa by Jess Saragosa. Mga request, mga pangmalakas ang request. Sige lang. And hello kay Roger, Pacaldo. Good morning din sa family De Guzman and family Abuenga dyan sa Bilbao. Rapu-rapu Albay. Ang lakas daw po ng OKFM dyan sa mga taga Bilbao. Rapu-rapu Albay. Tagal ko na dito sa Albay pero di pa ako nakapunta ng rapu-rapu. Baka naman. Diba? Sige lang. And pag-greet naman ng happy birthday! Si ano? Si Kit Buhatin and to me. Kay Rose Bonina! Ayan, happy birthday! And of course, lahat po nag-celebrate na kanilang kumpleanyo today. Happy birthday! Ang wish ko next year ulit. Kay Win Pama, shoutout po sa Pama family dyan sa Binogsakan, Ginubatan, Albay. Hello kay... Kaya na to, Jeff Naris. Good morning, Casey. Good morning din. Una lamang tapos yun pa makaawan ko niya na pagka-morning. Greg Alarzar Vlog, sabi niya, Ate Casey, kagayon mo po. Maliit na bagay.
1: Yahoo!
0: Charies. Ano ka ba? Siyempre, diba? Pag sinabihan kang maganda, akuin mo na lang. Oh, thank you. Kaya sa naman, hindi totoo yan. Diba? Huwag ganon. Pa-request naman po ng, sabi ni Jeric na, kung sakaling ikaw ay lalayo. Sige, i-play natin later. And hello kay Pat Ikanarom. Tama ba? Good morning! Shoutout po sa mga taga Vera Catanduanes. Magandang umaga. And shoutout din daw po sa mga taga Ginubatan Albay. Ay, nandito din yung lola ko, si Lola Pinang ha. Lola Pinang, kung nasaan ka man dyan ka lang. Saka kay Tito Boy. Tito Boy, kasama ko sila kagabi, nag-dinner kami. Ayan, sige, ingat na lang sa biyahe kung nasa biyahe na. And good morning, Joss, galing kay Greg Alarzar. Ayan. Ay, magandang umaga rin, syempre, sa mga taga Nong's Meat Shop. Ayan, lagi silang nakatutok sa atin. Hello po, good morning. Pabati naman po, sabi sa text ha. Pabati naman po, mga taga Sutherland Shuttle Drivers, sina Roque Acol, Rolando Miranda, JP, RJ, Bobby, Donald, Eduardo, and Don, na lagi nakatune in sa programa mo. Lagi kayong nakasakay sa joyride. Araw-araw, pa-request naman po ng What If galing kay Don Jean. I-try natin i-play yung What If later, ha? And shoutout po naman sa kapatid ko na mag-birthday bukas, Maria Navares, galing kay Christy Navares. Ayan, hello. Shoutout daw kay Nonoy. Nonoy Palaboy. Ay, dami sila. Nagdadaog si Nonoy. Nonoy Palaboy. Ayan, hello po. Maganda-magandang umaga. Sige, dire-diretso po natin ang ating hanap buhay dahil gusto ko, okay ka.
2: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko? Okay ka! Dahil

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oras po net, and it's a 13 minutes makalipas sa nag-Valentine na 10 in the morning. Ayan, syempre, Joss at Casey pa rin po ang inyong kasama. Oy, thank you kay ano, ha? Sa aking kliyente. Ayan, isa sa mga galantikong bride. O, may pa-Gcash si Madam. Porque sinabi kong hindi ko nakukuha yung mga stars. Nagpadala kasi ng stars.

na always nakikinig sa OKFM galing kay Joy and kay Daddy A. Magandang umaga din. And of course, ang ayan, mga taga a good CEO, ayan, nakatutok din sa atin today. Ayan, pa-like daw ng kanyang pa-follow ng kanyang pa-follow ng kanyang FB page naman. And kay Daddy A, palupaluna. Daddy A. Si ano pala to? Si Shocker Vlogger pala to. Bago na yung pangalan. Ay, nag-change name ba? Ano ba yon? Bakit nagbago ka ng pangalan? Hello kay Gina Balderrama. Magandang umaga. Hello, gorgeous Josie Casey. Yes, I know. Hello din. Ayan, kay Jarena Ansano. Ayan, magandang umaga. Sa lahat po ng mga establishments na nakatutok po sa atin, nawa ay nagugustuhan nyo at talagang bet na bet nyo ang ating mga kanta ngayong umagang ite. Bagay ba sa mga ginagawa nyo? Halimbawa, nag-ano kayo nagugunaw tabi kay Kinyog, mantang tabi nagkakanta, nagdangog tabi sa kantang Valentine. Bakit naman hindi? William Oxano is watching. Magandang umaga. Or mga ano din mga naandyan sa Sisa Resto Bar. Sa lahat ng staff ng Sisa Resto Bar, sa mga taga Jigs Lending, sa mga taga Do Exam, mga taga Crispine Car Wash and Coffee Shop, lagi din sila nakikinig sa atin. Thank you po ng marami. Yahoo! Si Maribel Basaysay, ayan, si Ma'am Jorena. Sige, pahit sinatabi ka mo. And of course, hello din kay Sir Juan Morada ng Casa Lorenzo and Morada's Meat Shop. Ayan, lagi din silang nakatutok. Maraming thank you. Ayan, busy-busy ang lahat. Dahil nga naman Sabado, dapat magbisi-bisihan talaga tayo, di ba? Kasi syempre yung Lunes hanggang Friday mo. Medyo office o kaya naman kung anumang pinagkabisihan. Pag Sabado, syempre ilaan mo yan sa family, eh, diba? Dapat ganun. Sabi nga, balance dapat. Jersa Belches, good morning, Idol Ganda, DJ. I miss so much. Ay, nito na kami sa OK. Sa OK na tayo, babe. OK na tayo. Okay na. Ano to? Name ko sa online media as DJ. Daddy A. Kaya pala. Nag-explain. Sige lang. Ayan, basta hello sa lahat ng mga online. Good morning. Sige, dire-diretso po natin ang ating tugtugan. Dahil gusto ko, okay ka.

0: ba? Ato ba? Sabi ko, di sa napagkain. Parang nag-crave ako ng something, ano, na prito. So feeling ko, yung pritong manok na naman ang bagsak natin ito. Why na, diba? Try ko mamaya kung may palomi ulit. Bet kong, ako naman bet kong humigop ng, ano, humigop. Humigop ng mainit na sabaw. Ayan, di ba? Bagay sa weather. Saka bagay naman sa outfit ko. Kasi yung outfit ko parang lamig na lamig ako. So, ayun. Mainit na sabaw. Di ba, baby? Di ba, baby? Nasaan na kaya si ano? Oy, happy listening sa aking Bebe Labs. Bebe Labs! Hindi ka napapangalanan si Bebe Labs. Yaon dyan sa daraga si Bebe Labs. Pag pinag-upload niya akong Bebe Labs, nai-smile ako.
1: Wow!
0: Gurang-unun na kami. Pag-upload na ako Bebe Labs. Garo baga so, ano, garo baga so, aki-unun pa, garo mga 13 anyos. Di ba, Bebe Labs? Hindi, man. Hindi. Oy, ba't ikaw na maganda-magandang tanghali ang lahat po ng mga manning drivers na siyempre patuloy pa rin po nag-atid sa dot-sa-dot at dito mga pasahero. Good morning! Ano ba ang inyong lafang? Ano ba ulam? Saan ba kayo kakain? Saan ba kayo kakain today? Sa inyong paboritong kalenderya o sa inyong paboritong uwian? Paboritong uwian. Madami bang inuuwian. Huwag ganon, kuya. Huwag ganerd. Oy, advance happy birthday and sa aking uncle, si Uncle Fred. And Brad, happy birthday kay Tita Remy. Ayan, may pag-anap tayo dyan. May pag-anap kami tomorrow dyan sa Lola Feelings. Ayan, hello sa lahat ng staff ng Lola Feelings. Hello din kay ano ah, kay Miss Jinky. Ayan, Jinky na tapakyaw, pero si Miss Jinky ng Zay Pro. Ayan, sige. Magandang tanghali. Dire-diretso ang ating pag-joyride dahil gusto ko. Okay ka.

0: hot.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na matiis dahil andito na ang iBerry.
4: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
3: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
7: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyuduran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

ka. Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na Contra Diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: OKFM Time 12:16.
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: And of course, oras hatidin sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa? I-try nyo na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Nin's Wellness Center. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Hi! Happy lunchtime! Marhay na udto po sa Indo Gabos. Hello, hello, hello there everybody. Kumusta po kayong lahat? It's another Saturday. Katulad ng nakaraang Sabado, no? Yan, ganun din, Sabado din siya. Ano mo naman, sugar? According mo naman, sugar, ha? Katulad ng nakaraang linggo, Saturday din siya. Ang pagkakaiba lang, nung nakaraan, September 5.
4: Wow!
3: And birthday ng aking sisteret. Sisteret? Birthday ng sisteret? Pero, mas lalaki pa kay Sugar Azucar. Anyways, hello po sa inyong lahat. September 12, 2026. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Nakapangunto na po ba yung gabos? Or mangunto pa sana? Nako, parang ang sarap-sarap ng ulam nyo today.
4: Wow!
3: Ayan, ano, Sugar? Na no kalendarya day today kasi nagluto si Papa. O, di ba? No panda delivery day today. Kasi nagsaud si Mama.
4: Wow.
3: All right, so the family that eats together way heavier together. Grabe ka naman, Sugar, ha? De, ang ibig sabihin nun, the family that eats together, the happier they are ever. Alright! So, hello na lang po sa lahat ng mga families. Karoon ng kanilang salo-salo today. Kasama ang inyong DJing Mahamis na kontra diabetes.
4: We love you, Sugar! Sugar na! Azucar pa!
3: Yun na, Sugar! Azucar! Naku, mas ansaya pa niyan kung nagkakaroon po kayo ng boodle fight. Diba? Yung tipong lahat ng utos ng nanay mo today, sinunod mo! Kasi nga, parang general cleaning kayo today, no? So, hello, hello na lang po sa inyong lahat. Enjoy your boodle fight. Wag lang sa... Okay lang yung boodle fight. Wag lang yung fight sa titulo, ha? Papa, greet na po si Alan David. Good night, Pogi Barakiel. Talagang may ano pa, ha? May middle name pa talaga, ha? Hello, Alan David. Good night, Pogi! Barakiel, na-enjoy na kanyang lunch dyan sa Sisa Resto Bar.
4: Wow!
3: Ay, batiin na natin mga hokey natin sa Sisa Resto Bar, ha? And of course, to good night, Pogi.
4: Yay!
3: Bakit kaya good night, Pogi, no? Siguro ang daming nag-good

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka na ho. For sure, they are singing in heavens now.
1: Wow!
0: Si Kenny Rogers and Dolly Parton. Na maalam na rin mga ka-okay. Siguro that was 2 weeks ago.
2: Aww.
0: At the age of 80 ata, no? Islands in the Stream. Ano ba yan, Sugar? Pinaalala mo naman si Kenny Rogers tapos si Dolly Parton. Bata, madihon tapos padihon ko ngayon ito. Sorry na. Pinaalala ko na naman sa inyo, no? Anyways, gandang tanghali, Sugar. Yeah, salamat po, Ate Geraldine Granati, na lahat tinitext ng mga DJs namin.
1: Wow!
0: Diba? Salamat sa pagpaparamdam, Ate Geraldine Granatin. Sugar, happy lunchtime po. Lalong-lalo na kay Amira and Lucas Fabio Monsalve. Ako, parang may mga kaya sa buhay. Parang ang daming ipapamana. Yung mga magulang kay Amira tsaka Lucas Fabio Monsalve. Fabio, ilabas ang kabayo! Ano mga na-encounter natin sa pelikula yung mga ganyang pangalan, no? Hello there, Amira and Lucas Fabio. Alright, tuloy-tuloy ang kakainan at of course, tugtugan with Sugar Azucar. And batiin naman natin si Kuya Andre Abalon. Ba't parang iba na yung katabi mo? Sa picture, Kuya Andre. Na-intrigue ako, ha? Na nakikinig si Tito Andre tapos si Teacher Maria. Sisema niya na Teacher Maria, Kuya Andre. Di ko pa yan nakikilala in person, ha? Ikaw, Sugar, masyado kang intrigero. Anyways, ang oras sa buong... Hello, Teacher Maria. Alright. Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 45 minutes after 12. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat.
1: Wow!
0: Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray at libreng gamot.
1: Wow!
0: Bisitahin niyo po sila. Ang Premier MD ay located along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
1: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, okay, okay, FM.
1: Gusto ko. Okay ka.

0: 37.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ang astig nun. Francis Magalona, right? The master rapper himself with Kaleidoscope World. Pag pinapakinggan ko yan, parang feeling ko ako din yung lead guitarist. Parang feeling ko ako din yung nag-electric guitar nung... with that song, mga ka-okay, mas lalo akong bumilib kay Francis M. mga ka-okay. Kasi idol na idol ko na siya nung ano eh. Nung time na, mga kababayan, di ba? Mga ilang taong ko din yung ginawang intermission number nung elementary ako. Pumabot din ng 5 taon. Kaka-intermission number. Nagsawa na lahat ng mga magulang. Yan naman ang intermission number mo, sugar. Tapos nung ano siya, di ba, he went to rock, mga ka-okay yun. Yung mga bahay, yugyugan, sige, yumugyug ka! Di ba, pagka-rap niya, parang ano din siya, parang Rage Against the Machine yung dating ni Francis M. Rap na rock ika ka. Di ba, yung mga rockers doon parang allergic na allergic kay Francis Magalona. Dapat nga, pag-rapper ka sana kaya... Diba, ang daming nagprotesta nun eh. Pero sabi nga nila, diba, music is universal, mga ka-okay.
1: Nayot mo, sugar!
0: Diba, ngayon, parang ano, ang dami nang lumalabas na klase mga tugtog. Diba, naririnig mo yung mga dati tiyuhin mo, tapos ikaw na yung nagsasabing, ano nga, tugtog pa nga yan? Ay, yung mga tito at tita, nakarelate kayo. Dati, yung tiyuhin mo o yung tiyahin mo, pag nagsasound trip ka, sinasabi, ano kaya yan o? Tugtog pa kaya yan? Pero pag yan ang sinasabi mo, nako malamang, tito, tita ka na rin, di ba? Okay, anyways, sugar, azúcar po. That's about it para ho naman sa sweet lunch break. Susunod na, sweet afternoons with your favorite love songs 5 minutes after 1 and time check. Ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Freeway Saturday afternoon. As you go deeper and deeper with the hits, there's Bono and the rest of you too. With or without you. 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: my choice, it's my mall.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Okay FM.
4: Hay nako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: though it don't look like I'll ever stop my wandering.
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go, James Taylor. Wondering. 21 minutes after 1, and Time Check is brought to you by Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City. Also brought to you by Nin's Cafe. Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Nin's Wellness Center. Isang maulang Saturday afternoon po sa inyong lahat. Dako, ingat-ingat po tayo. Lalong-lalo na po sa mga libakero tapos libakera. Ano po? Mag-ingat-ingat po kayo. Yung mga mahilig mang backstab. Naninira ng ibang buhay ng ibang tao dahil sa chismis. Ano bakat? Kasi po, tamaan kayo ng kidlat, ha? Huwag na po kayo masyadong nagsisilabas. Kung medyo guilty kayo sa sinabi ni Sugar, ikaw yung tipong gumagawa ng group chat, pero hindi mo sinasama yung isang tao kasi siya yung tinatapik ninyo. Nako! Huwag na po kayong lalabas ng bahay, ta baad po, tamaan ka mo, kikikilat, ha? Ipagpaliban nyo na ho yan. Anyways, magandang hapon po sa kanilang lahat. Sweet afternoons with your favorite love songs till 3.
2: You can do it!
1: September 12, 2026. Batiin naman natin.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
0: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya...

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo.
2: Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point.
1: Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services.
2: Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City.
1: Basta basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
7: Okay, FM! Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Alba.
9: Estudyante, teacher, or working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics, Alba is located at Barangay Autosite, Ligao, Pacific.

0: Dong kapa ka partner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarinig, sigurado ika mapapapikit. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
1: Ohoy! It's now 3:06. Magandang hapon and welcome na sa ating Rush Hour ngayong araw ng Sabado!
2: Yay!

0: 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Magandang hapon kay Julian Lula and mga taga Legazpi Mickey. Diyan sa production department ng Legazpi Mickey. Julian Lula. Wala nang iba. And si Ma'am Ophelia Bungkodi nagpapa-check na din ng attendance. Anyway, that song from Solid Bass, Sha-la-la-la, was brought to you by
1: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ayan, habang nagigibotabi kay Ice Candy, initabing si Ma'am Ophelia Bungkodin, i-shout out na, no? Sige, salamat. And barakal na kamo kang Ice Candy tabi ni Ophelia Bungkodin mga after 24 hours. At nganing sigurado ng matagas. Garubote. Ano man niya? Ang Ice Candy nga ni Kuya, ni Ma'am Ophelia Bungkodin, garo nga bote. Bako man ngayon, ta, kompleto man yan sa Ricardo, may yabu yan, may yabu. Ha? So pampa, lambot. Matagas siya, ta yelo, nag-yelo, pero smooth pag kagaton. Kinagat na nga pie, so Ice Candy. Aray! 17 minutes na, makalipas po ang alas 3 ng hapon. Kasama niyo si Kapa Morgan. Happy weekend!
2: A truly jamming weekend is happening right now. Right now.
3: Philippines, we play the hits.
4: Okay ka.
5: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray,

0: Eskwela na. Balik Lucky ka. For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Britney Spears. Naalala nyo nung kasikatan niya, no? Marami din yung mga girls ang ina-idolize siya, kumbaga ginagaya yung pananamit, yung galawang Britney Spears. Oy, may mga ganun ah. Nung panahon yun, ano, mga late 2000s, ano, or early, or late 1990s ba? Hindi, 2000s na yun. Anyway, ayan, para sa mga fans dyan ni Britney Spears na nagtatero-tago sana sa mga oras na ini na napukawan kang nadangog ang Hit Me Baby One More Time. Ayan, hello po and happy, happy birthday sa kapatid ko si Mrs. Lorna Nidua. Ayan, sana gumaling ka na. Ah, may sakit. Pero ganun pa man, kahit po mayroon kayong sakit, Mrs. Lorna Nidua, sa mga oras na to, happy, happy birthday. Ayan. And again, get well soon daw, sabi-tabi ni Julie. Julie Milay, maraming thank you sa pag-tikwil-tabi kay Kapa Morgan, ligdi sa Rush Hour. 3:46 na. Alright, bago yung commercial break natin, here we go with True Faith with Ala.

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: A&A, Bed and Breakfast Inn. A perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A, Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
2: B! Di mo ko pagbayaan, B!
3: Ay na! B! Dahil kang lugar, digdi sa puso ko. Ano una ang puso ko?
2: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog.
4: Okay, FM!
5: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang anong Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 90.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda. Okay,
1: FM! Rush Hour! Gusto ko, okay ka!
0: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Morgan, Morgan.
3: Mm.
2: Gusto ko, okay ka.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby Ko Mini Wipes with Misty Fresh Scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby Ko Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: at magka-premyo raffle premal season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Ahoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa Masarap na Hapon.
2: OKFM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Hoy, ano lamang ang naukodan mo sa eskwelahan?
1: Pagiging pasensyoso tabi, Pai.
0: Pasensyoso?
1: Iyo?
0: Nata?
1: Grabing pasensya ko kaya. Halo yun magbagting!
2: Okay, FM! Ako po si Rosalyn Padeyaw. Nagpapasalamat po po sa Lens Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po ang patay niya yun. Ay bigla lang po akong nahilo at upa po ako ng sulpa. Pending po sa akin ay talagang pa po ko pinaan sa ulfat dahil yung utak po ko ang daming mga buhol. Tapos ko nun din na po niya ako sa Lens Wellness ko. Doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po ko nahihilo, niya po sumusuka yung paningin ko. Maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.

0: Podcast po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Ligas, Pacific. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Yan, I hope na na-enjoy nyo po yung mga music natin this afternoon. That's Pizzicato 5 with the Sweet Soul Review. Ayan ang tinikwila na song tabi ni Mr. Nice Guy, Gerard Paul Bado Andes. And so, sarok pa, masunod. Ha? Nangaling kontento ni si Gerard Paul Bado Andes. And maray na hapon po sa mga taga Santo Domingo, Albay. Dakul po, pirmi ang nakatutok sa tuya niyan sa Santo Domingo, Albay. Salamat tabi, 4785. Ikaw, makarawang ka na naman, ha? Hello, good PM ka pa, Morgan. Hello kay baby Oscar kong Pogi and sa misis ko, Darling Cherry. Ayan, Darling Cherry and sa mama ko kay Nena. Ayan, Mama Nena, maray na hapon po. Happy weekend sa family magsakay. Zone 4 San Vicente, Castilla, Sorsogon. And that's coming from Nell. Sarok po sa mga Grab drivers na pirming nakatutok sa tuya. Oy, maray na hapon mga Grab drivers. Salamat sa pagtutok permis sa mga programa kang OKFM. Mga Grab drivers, talagang ako na mismo palakpak. Mapakpak, ano? Ayan, sige. Pa-shoutout naman sa Rangaya family, especially kay Cassandra, kay CJ, and kay Rosemary. Parahay ka, dahi para sutil. Ha? Nga, tayo sutil, ano ni? From Joseph. Pa-request ng Dying Inside to hold you. Salamat tunong po. Gusto ko, okay ka. Sige, sana igwa pa kitang time para sa song na yan, ha? Alright, shout out sa mga taga San Juan SDA. Ayan, sabi ko sa inyo, nakulong mga para tune in sa tuya or naka-tune in sa tuya dyan sa Santo Domingo, Albay. So mga taga San Juan, maray na hapon po and happy, happy weekend. Ohoy! Oras ay 4:47.
1: OKFM. Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.

0: Kasama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. The Knack with My Sharona. Opening up our rock-rockan portion or rock-rushan mode dito po sa ating rush hour on a weekend, Petsa 12 kan September. So mga may birthday ko niyan, Haber Day! Ayan, gus-gus na kamo. Mas malay na yan, ha? Na nagdadagdag ang ilad. Ayan, shout out sa mga taga Santa Misericordia. Santo Domingo Albay, maray na hapon tabi ka pa Morgan. Good afternoon man and once again happy weekend po sa inyo diyan. Lalong-lalo na sa mga taga Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. And shout out kay Jade Banwa. Nakasakay sa nasa kotse is nabuna. Grabe man.
1: Anong naan?
0: Shout out din sa mga taga Santo Niño SDA. Ayan, pero maubustan mga barangay dyan sa Santo Domingo, ha. Ikaw man tabi, Jade, nakasakay ka sa nadaki kotse, is nabon ka na daa. Ini-text man sana, pigbabasa ko man sana. Hindi ko aram kung si Sir, nag-text ka ini. Salamat on tabi, na isingit mo pa talaga. Yung ane, na-pressure ako eh. So dying inside kasi wago. Ayan. Well, makaugma po kaya na talagang napiplaytaan mga songs na pigre-request nindo. Pero again, yan po request, ano, pwedeng dai ma-play, pwedeng iyo. Pero sabi ko nga ni, magta-try ta ang best at tanganing ma-play ang mga gusto nindong madangog. 16 minutes na makalipas ang 5 PM. Welcome na sa third round ng ating Rush Hour. Happy weekend! We're launching a torpedo right now from the Eraserheads.

0: Dari 7.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Mga duwang beses ko sinda na hiling live. Pero ang beses medik din sa tuya nag-perform ang Eraserheads. Mga duwang beses man lang ano. Oh, kung di ako nasasala. Basta gari gabos ng mga concerts ninda din sa tuya sa Bicol na attendan ko. Kang Eraser, so Eraserheads talaga. So buong banda, no. And that's once again Torpedo or Torpedo. Para sa mga taga Balins Integrated Farm. Oy, maray na hapon sa inyo dyan. Happy weekend man. Sana nag-enjoy kayo. Ano ba ng kakaikay nindo dyan sa Kalayukay SDA. Oh, talagang salamat po mga taga Santo Domingo, no? So halos solid. Gabos na na barangay na mention ko na ata eh. Ayan, basta mga taga Balins Integrated Farm, maray na hapon po sa inyo. Ayan, mga taga Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Hi kay Mading France. Ayan, may pahabol pa. Mading France, kamusta ka dyan? It's now 5:21.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: A truly jamming weekend is happening right now. Right now.
3: Philippines, we play the hits.
4: Okay ka.
5: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Ligaspi, Arinor Suite, Sagmin, Ligaspi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piyuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protect. Piliin ang alagang Rabvax.
6: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
7: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
8: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Sarong aldaw, sirigo asin piping, nagkasabatan.
10: Oh, padingdigaw, nga tatamadugiyong ka.
11: Nailing mo ni padingkale?
10: Iyo.
11: Pwes, ako, dae.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Simpleng pamanggihan sana. Prinitos na lawlaw o so linandag bagang lawlaw. Ano? Baka lima kang pidaso ka yan, solve na. Tapos igawa kang gulay na biyong nagmamantika, ha? Gulay na natong na nagmamurumantika. Na bangot na ba? Ano pa man? Simple sana. Ha? Ano sa indo? Kaldereta? Ayan sana. Ano, mapili ako? Duwan ko na ako sa ano? Linandag na lawlaw, buda, anoan? Nagmamantika na gulay na natong? Is namun ko ulang ko niya ng kaldereta, ha? Pasensya na. sige, wait sana. Ano man ang mga plano nindo? Ano man ang pigliliwuyan nindo sa mga oras na nila gusto nindo mangyari na pamanggihan nindo? Pait sana. Ang importante, mahalaga. Ha? Ayan, sige. Kaya rin ba lang po si Kapa Morgan? Sabay ang pagtikwil kan mga niya onyong tabi sa Dumos Ukay Ukay. Ayan. Mga taga, Dumos Ukay Ukay dyan tabi sa Rizal. Siyempre, ang si Bosiano man dyan sa anoan sa anuan ito? Nodalos Ukay Ukay. Ayan. Magkataid sana iyan. So mga nag-urukay-ukay dyan tabi, maray na banggi or maray na hapon sa Indo. Ano? Enjoy! 5:45! Kay Ribanan si Kapa Morgan. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. The eye is the window of the soul. Dahil na nindo sa kuya ipagpa-explain ta. Garo dahil ko kayang i-explain ko niyan. Pasensya na. That's a Firehouse with When I Look Into Your Eyes. Para sa family Balasta. Ayan, Balasta family and si Mene family. Napirmiman na pong nakatutok sa OKFM. Ayan, Balasta and si Mene family. Salamat tabi, Jenny V, sa pagpa... or pagtikwil kay Kapa Morgan and sa perming pagtutok. Ano? At 6 p.m. to 7 p.m. it's going to be the best of new wave. Ayan, magburo barayli lamang kita tabi. Ano, ayan ang diskartita pag Sabado. 6 to 7 p.m. Bago ang program ni Don Emilionario na Big Night. Again, the best of new wave. Abangan po yan. Dignin lamang sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

kayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya

0: paling pipeng.
1: Aw.
0: Babakali daw ako kita, Wiyo.
1: Aw, aran dikdik paling digaw. So nasa pak?
0: Aw, nata. Igwa ka kang nabungag.
2: Hello mga mamsies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
8: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
7: J-Mar, todo panalo
8: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
9: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: soon to open. Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puha na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
2: Pade, ilinga yan pade. Biliguno na ang bulan.
3: Bako man iyan pade bulan. Aldaw iyan pade.
2: Anong aldaw? Ilingon mo nga ni baga. Bulan baga oh. Bulan.
3: Ata baya aldaw. Bako yun bulan.
2: Ede nga, uy no, may maage. Ust be. Ano sa iling mo yan? Bulan o aldaw?
4: Ay, pasensya na po. Day ko man aram. Bako man po kaya ako tagadigdi.
5: Ng kalusugan po. Sino po sila?
6: Ruby Rose po.
5: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
6: Aklan po.
5: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
6: 53 po.
5: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Yes na, yes po.
5: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
6: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
5: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
6: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Officer?
1: Yes, sir.
0: Pwede lamang mag-park digdi?
1: Dahi po, bawal digdi mag-park.
0: Nataon ito na kuno na nakapark digdi.
1: Dahi man po kaya yan ang harapot. Pagpapot ka pa kaya. Okay, FM!
2: 97.1. Magbabalik kami. Okay, FM! Gusto ko? Okay ka!
3: Hi!
4: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh! Talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh!
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina, at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kayang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabangising. Magandang gabi, Legazpi City! Good evening, Bicol, Lanja, Jusmarhain de Bangi, Province of Albain. And a happy Sabado night, mga ka-okay. Happy, happy weekend! Ito petsa 12 po kanabulan na September 2026. Hope you guys are doing fine, all is well, and enjoying your Sabado nights, ha? Siyempre, say hello na din sa mga solid ka-okay po natin dyan, just having their dinner right at this moment. Kaya yung mga dinner dyan po sa indang halong, sa indang pong boarding house, apartments, or eating outside tonight is either after their work or nagkayaan ang pamilya, magbarkada, magchibog outside sa man. Diba? So, pag-agi-agi ang pag-ulan, kaya iringat sana po, ha? Say hello na din sa mga solid ka-okay po natin. Diyan po yan sa may night market ng Daraga. And diyan din po sa night market ng Legazpi City. Hello po diyan sa inyo. Mga kaibahan nyo naman po tonight, ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang supla.

0: 97.1 o KFM. Gusto ko, okay ka, 40 minutes. Magkaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Happy evening po dyan sa inyo. Happy Sabado night. Yan. Hello na din sa mga solid coffee po natin. Diyan po yan sa first, dito sa second, and diyan sa may third district ng Albay. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy, happy Sabado night. Pwede naman, diyan po sa mga solid coffee natin sa Solsogon City, Masbate, and Catanduanes. Diyan man po sa may Rapu-Rapu Albay. Hello po dyan sa inyo. Hello as well sa mga solid cookie po natin. Mga naka-stream online here and abroad. Magandang gabi. Happy, happy Sabado night. Ha? Dyan din. Dyan sa mga solid cookie natin na iraong po dyan sa mga Highlands, Legazpi. Dyan po sa mga dyan po sa Wangan Park. Sa mga bistadong Galaan, hindi sa Albay. Hello po dyan sa inyo. Happy evening. Hope you guys enjoying the night. Pag-iribang sa inyong pamilya, barkada, and your lovey-dovey. And also, yan, masungiraman po dyan sa may Legazpi Boulevard. Yeah, sa mga solid cookie po nating tamang papawis for tonight. Oo. Ang hali kibagi. Alam sa. Eh, syempre sa mga nag-zumba ngayon na pagkabanggiya. Diba? Oo, ganun talaga pag Sabado eh. Healthy living ang pipe. O, so iba man, oh, saka. Hindi nakalawas ko sa banggay. Eh, di ko niyan. Siyempre sa mga solid coffee po din natin, mga nasa private and public vehicles natin dyan. Uy, maraming salamat ha. Mga kuis, yeah, yung mga nakatune in sa atin from garahe hanggang sa paggarahe. Hello po dyan sa inyo. Salamat sa pagtutok. Bukas ulit. And siyempre naman, yung may biyahe tonight. Yung mga biyahing jeepney drivers natin panggabi. Especially yung mga biyaheng dalaga ni Gaspi. Mga bossing, magandang gabi po. Hello po, kilala nyo na kung sino kayo. Alam ko naman yun. Tutok lang. Say hello na din sa inyong mga pasayero dyan. Hello po, magandang gabi. Pati naman ha, sa mga jeepney drivers natin. Yung mga going to First District. And third district ng Albay, magandang gabi po. Sarabay na dyan sa mga biyay man pong bus, Philcab, UV, taxi. Siyempre, mga Grab car drivers natin. Mga sir, magandang gabi po. At yun naman, mga solid cookie po nating mga tricycle drivers na iraon pa sa indang paradahan. Diyan po yan sa Legazpi, diyan po sa Albay and Daraga. O so tamang nasa pag-ronda na. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello po dyan sa inyo. Again, sa mga private vehicles and sa mga riders, alams na, parundong ulit. Have a safe ride. Have a safe trip. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time, 7:45.
2: This time check is brought to you by CISA Resto Bar.
3: 97.1, okay FM.
4: Gusto ko, okay ka.

0: Paidigo, pwede ka ma-interview lamang. Nalinggo kaya may mga taman kang hayop. Research lang.
1: Sige. Okay lang.
0: Sige po. Ano po ang tigpapakaon mo dyan sa duwa mong karabaw?
1: Arin, so itom o so puti?
0: So itom po.
1: Iyan na itom. Pigpapasabsab ko yan, kiawot.
0: Iyo po. Sige. Nya, so puti.
1: So puti, iyo man.
0: Huh? Paano mo man po sinda tigpapakarigos?
1: Arin dyan, so itom o so puti?
0: So itom po.
1: Iyan, tigpapalabog ko yan sa sagpan.
0: Nya, so puti man po.
1: Iyo man.
0: Pwede ko. Kaso bago ka pa sa kukiyapot, kutso itom o suputi na karabaw, pareho man sa napalan, nalilibog na ako sa imupay.
1: Arog kaya yan ka ni Noy. Di mo kaya nahapot, iyan na itom, ang tagsadiri ka yan, ako.
0: Nya suputi.
1: Ako man.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade

0: tata garo problema do ka?
1: Subig bakal ko kaya na harong sa subdivision. Haluyo na, day pa lamang na haman. Sisi na dudulukun ko kay ni padi.
0: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
1: Ano man ang 8SAC?
0: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Nat!

sa Mate Family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy Sabado nights sa lahat ng staff and customers. Magandang gabi po, ha? Diyan po yan sa may Dada's Food House. Just say hello to Sir Daryl and the rest of your family. Magandang gabi po dyan sa inyo. And also, say hi din. Shoutout natin sina Lizelle Uding, Kim, JR, Jane, Chris, and John. Especially sa'yo, Sir Don. Salamat po. And, maraming salamat, Ate Gina. At sa mga solid cookie po natin dyan sa may Anislag, Daraga, Albay. And what else?

May ganon. Sige, so got your requested song. And also, bati man po dyan sa Luwilia at Baldo family at sa mga solid ka, okay po natin dyan sa mga Ipulokdos, Kagbakong, Legazpi City. Magandang gabi. Salamat ha for always tuning in. And what else? Dito naman tayo sa aking FB page. Yeah, magandang gabi to Mom Girlie. Yeah, nakamukha-tune in si Mom Girlie at Abiel family. Ah, sa mga solid ka, okay po natin dyan sa may Malilipot, Albay. Magandang gabi po. Ah. Salamat po for always tuning in. And also,

po dyan sa inyo. Got your message, Gerald Paul. Or Mr. Nice Guy. Thank you, ah. Thank you for your greetings. Okay, saan lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Ready pa rin sa aking every page? It's Don Emilio Nario. Or pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Hello mga mamsies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Generica Drugstore!
1: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
2: Generica Drugstore!
1: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1?
2: Generica Drugstore!
1: Namang iyong narinig! Over 700 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drug.

0: Late night friend ba ka mo? Music na hati. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. 19 minutes before hitting 10 in the evening. Here we go for your last batch of greetings. You on my show tonight. Just hello and happy evening sa Paday at Balonso family. Yan po yan. Sa may Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Albaya. Especially kay Mama Josie na pirming nakatune in. At kay Princess Arian at kay Ella. Pati naman po kay Mark Arjun and Chelsea. Hali po yan kay Marisa. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Paday at Balonso family at sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Albay. At sa Flora at Rodriguez family ng Sagpon, Daraga, Albay, magandang gabi po dyan sa inyo. Kuya Nems, hello po, magandang gabi. Thank you for always tuning in. And also say hi kay Baby Oscar kung Pogi natulog na. And hi din po sa misis ko kay Darling Cherry, pati naman po sa mama ko kay Nena, sa Magsakay family at sa mga solid ka okay natin dyan sa Zone 4 San Vicente, Castilla, Sorsogon, ha? From Nell, hali po yan kay Nell na Grab driver. Laging nakatune in. Uy, maraming salamat, Nell, ha? O, ingat lang sa biyahe. Again, say hello po sa misis ko, kay Darling Cherry, kay Baby Oscar, kay Mama Nena, and sa Magsakay families at sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Gusto ko, okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: KFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Boyong ang ka na naman, pare.
1: Boyong, pare.
0: Ako, Boyong. Ika ang Boyong.
1: Arong, arong, kwen.

0: Hey, buddy. Ato dun takana sa Indo, buddy.
1: At sa Luwas, buddy.
0: Arong ko ba yan, buddy? Hello? O yan, no? Agom ko yan, buddy.
2: Agom. Agom!
3: Hoy! Pamunto daw ka mo dyan na mag-ama!
4: Gusto ko, okay ka.

0: Kasi nahiling niyaan sa iyang amigong nagtitinda.
1: Adripong ka?
2: O ni kayang bas na iniyo pading nigaw. Di ako tigtuguta. Wait, nagtindang balot. Nagtitindang mineral water. Tapos ako, dan.
1: Teka man talaga pa pala ugundig di sa basta magtinda.

0: Oh, pwede. Sabihan mo si misis mo mag-horseback riding.
1: Pakalipas kiduwang bulan.
0: Oh, pwede. Kamusta man ang resulta kang horseback riding ni misis mo?
2: Uto baga, pwede. Bawas.
3: The hits for Legazpi City.
4: Okay, FM. Gusto ko

0: Ibanay dawa ko?
1: Masaya na naman kita.
0: Mapakala ko kay pamplaster tigdis.
1: Taman.
0: May liga baga? Kentra baga ko sa liga.
1: Usa ka, ngata ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni. Sisa ba na de pulikaton ka to? Bangko na.
2: Okay ka!
3: God. Unang utos. Ako ang

0: plastic ang kwelyo kang palo mo? Ha? Nabae ka? Ha? Nambababae ka, sir?
1: Oh, natatadagit ka sa kuya. Nagsiselos ka?
0: Iyon na nga ni sir. Para laba mo lang ako. Pero kung malabing-labing mangkuta ka mo, sir, ni madam, de kuro kuso!

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any bottle December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series.
1: Kung hininga mo dyan.
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
1: Oo nga eh. Talagang mahal na pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko?
3: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City, Nandi Mall.
4: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping.
5: Serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguro PM mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi, Rabvax Tabaco, Misa Siga Hospital, Rabvax Iriga, Pusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbox Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protect
6: niyon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: May ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan.
7: Sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy.
6: Protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Ubo ng Bamix for Kids ay natural na lagundi. Tawa. In banana and orange flavors.
9: Hey! Direct name of Bamix for Kids. If

0: buksan. Nagkumpisal sa sarong padi.
1: Father, makutan, piniritma lang po ako.
2: Okay. Pinapatawad ka na kang mahal na Diyos kung kamot ning holy water. A few moments later.
1: Mading Josephine, nagkumpisal ako kay Father. Nagkapot kaya ako kibagay na dapat day kuman kaputan.
2: Oh.
1: Holy water sa kamot.
2: Nagkapot ka kibagay na dapat, sir. So ano sa ko? Malimogmog ako.
3: Prepare delightful dishes every

0: are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City.
1: Kung anong needs? Kung sumasakit mong likod ko, tapos lagi akong galit. Tapos nung nag-wellness ako, Doc, naging okay ako. Pati na po yung ulo. Dati na, oh, noon, halos everyday, sumasakit ang ulo ko, sumusupa ako. Pero nung nag-wellness ako, Doc, naging okay ako. Lahat ng sakit mo natulungan, percent, na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga, Doc?
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

0: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nung pading Digo, ikaw na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Anong sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Long pading Digo, ikaw na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maningwangon ka na baga? Anong nangyari sa imo ta? Maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.

0: maray na Aldo Tabi, mga ka-okay. Kamu, padagos na nagdadangog sa pinaka-okay. And, ngunyan Tabi, may bisita kita. Ngunyan na Aldaw, yawang digdisa sa tuyang studio. Si Digo. Yan Tabi, si Digo. Kumusta, Digo?
1: Maray na hapon.
2: Aga-aga.
1: Aga palan. Maray na aga palan, Tabi, sa imo DJ Piping. Napadigdi po ako sa saindong istasyon, digdi sa OKFM Nindo, ta manawagan ko ta na ako.
0: Ano Tabi ang sa imong panawagan?
1: Ta gusto ko ta manawagan, ta so ayam kong palabaon ko na wawara duwang simana na, day pa ito day ko aram kong nagkao na, day pa nagkao, nagkarigos na day ko aram, namumundo na ako DJ Piping.
0: Ano Tabi pangarang kang ayam mo?
1: Si Murlak.
0: Sige, ta para maanap na, as in makuha mo na ang sa imong ayam, manawagan ka na Tabi, Digo.
3: Tuloy! Murlak, wala na! Tuloy! Amish na miss ko na, yun na Murlak na, mana!
4: Okay, FM time, 6:56.
5: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
6: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
8: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
9: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
9: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat...
11: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Manay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
14: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Aray, ka ako, be. Nataro kayo niyang grades mo, harap babaon.
1: Ay, sorry, nanay. Sorry.
0: Anong sorry? Sayang ba lang kang pagpaklase ko sa endo ni kuya mong Debrun? Ubus na tugang gabos para riho ka mo. Anas. Pero pag abot sa basketball lang kitibay nyo, biyo pa ka mo nag-MVP. Tapos siyempre. Pag sa skwela, kulilat ka mo. O anong na tayo?
1: Nay, sa basketball kaya, may pig-apod na teamwork.
0: Teamwork?
1: Oo, teamwork.
0: Klase ka?
1: Sa exam, difícil ang teamwork.
0: Teamwork ang pagdok mainilisnos ko yan. Dumigdigal, apura na si Manny mong Lebron. Puros ka mumula, daing pag-asa.
2: 97.1 Okay, FM. Okay, FM time. 7:25.
3: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City, and
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Noong pali, natatagaro problemado ka?
6: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
5: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
6: Ano man ang 8SAC?
5: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
6: Aw, iyo, mapa-8SAC ako, Padi.
2: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakitin din yan.
0: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba sekreto?
6: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain.
9: Tamang oras ng pagtulog.
10: At tamang oras magpapawis.
11: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
14: Oras na para ano pare?
15: Para mag-coffee break pare.
16: Mahirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
18: O ito, share tayo.
19: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
21: Iba ka talaga pare ko.
22: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
23: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
24: Ang sarap ng natural.
25: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
26: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
27: That's the Technogas Technique.
28: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care.

0: ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kangkop Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!

0: Hala, ang sweet niyo naman. Imagine, oh, yung burger, hati kayo sa isa. Yung fries, binilang nyo, hati rin kayo. Sana makakuha rin ako ng ka-forever. Pero, lo, kumakain na si Lola, oh. Ba't hindi pa kayo kumakain?
1: Haalat ka si Lola mo.
0: Ha?
1: Uyan baga, naka-insert pa. Day pa man naka-injekso, postiso. Day ko kaya. Day akong pangsapa. Bad kumpiriton ko, maglakjo.
2: Ew! Abo ko na!
3: Okay, FM time. 7:44.
4: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
6: Making your world a little easier. Whirlpool.
7: Tara na, mari na sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket. Market pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP call center for health development.
10: Ayang saya niya, bakit kaya?
11: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: lalaki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakag kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, hali sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
3: Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered.